0: otu nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Roberts Limited.

maka onye na-alụ ezi ọlụ nwere ụgwọ dị mma. Jidenugo unu ji ndị ọma o gọzie nwoke ke na-ekene unu, unu ga-adị ka echi maka na echi adị akpọrọkwa na agwụ, maka na ndị na-esi ngọ.

0: Use original top bond. Na confirm.
1: Onye nke m. Eh, jiwa nege m ntugbu a. Wada totu mkpisi aka. Ma ọ bụrụ na o nwere mgbe ịhapụrụ ihe chọrọ ịzụ, n'olileanya na ọnụ ahịa ya ga-agbada. Wada totu mkpisi aka. Ọ bụrụ na ịhapụrụ otu ụlọ ahịa, jee ogologo ije, ma zụ ụgwọ otu ihe ahụ, ebe ọzọ a na-ere ọnụ ala. Ọ bụrụ na ị wedatara ọbụladị otu mkpịsị aka, ya pụtara na ị na-aga ebe ọ kachasị bara gị uru. Gwa m, gịnị mere ụlọakụ gị